You're still tuned in to the best radio station in town, 101.7 FM, The Anchor Radio. And you just heard Lindsay Osgood singing Glad I Lay Down My Life. And thank you, Tessa Grace Susado, for requesting that beautiful song. Well, faithful listeners, I hope na you've enjoyed listening to the many Christ-honoring songs that have been played here already sa Tuanga Station. And we are more than halfway through our live listener request program. Pero welcome maghihapon kayo mga musendin sa inyo ang mga song request. This is Merly Roshana, privileged and happy nga mo-serve sa inyo by playing the songs nga inyo ng mga gipang request. And sa mga nisendin na sa ilang song request, thank you so much for participating sa ito nga program. And I hope nga inyo nang ma-enjoy ang inyo nga mga gipang request as we play them later. So, karon ato ra ipasunod ang inyo nga request. But if ikaw karon nga naminaw, wala pa ka nakasendin sa mga song request, ay ragkaula o padala na through our free Anchor Radio app. Just go ahead and use the song request button, type in the title of the song na ganahan imong paminawon, and send it in, and ganahan mi nga i-play na siya para sa imuha. Just like this request that came in from Jonah Duran, here's The Wild singing God's Word, My Guide.

0: Your search for good and godly music is over. You're listening to The Anchor Radio.
1: Good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again sa atong nga program Live Listener Request here sa 101.7 FM, The Anchor Radio Dumaguete, and this is Elmer Rushana, one of your hosts for tonight. Nindot na po nato nga program sa pagmaminaw sa inyong nga mga Christ-honoring songs. And thank you to all of you sa pag-tuning in for spending sa inyong nga time karon. And we hope to be a blessing sa inyong by playing your favorite songs here sa 101.7. So if you're planning to send in your song requests, I think now would be the best time to start sending them in. Kay, bago lang yung tanggasugod sa ton nga program, just use that request Anchor app and ato ka sa button nga request songs para nga mapadala ang imon nga song request, and so we can play sa imon nga paborito nga song here right away live sa 101.7 FM. Also sa ato nga brand new listeners this evening, welcome, and you too are invited nga mo participate by sending your song request, and simple lang kayo ang pagbu

That was Singing Servants Quartet with the song Living in the Palace. And I hope nga na-enjoy ninyo ang music na na-play nito so far sa pagsugod sa ito ng program this evening. And welcome kayo ng mga song requests. Kay Excited Gaming, imuhalaga sa inyo. And we'll play sa inyo mga favorite songs here sa 101.7. But for now, let's hear the Bible Truth music with the song God's Way is the Best Way.

And Basta 101.7 FM, nindutraduk mga musika. And you just heard one of our many Bisaya songs dari usa sa mga nindutato nga mga Bisaya, ang atong bantugang manluluwas. And the request ni Ma'am Dina Manluka, thank you ma'am for sending your song request and sa pag-uminaw karon sa ato nga program. And salamat kayo og I hope nga na-enjoy nimo imong song request this evening. Well, thank you to all of our listeners sa inyo nga pag-uminaw and welcome po kayo inyo ng mga song requests. Maybe ganaan mo makadong og dugang pa dyan ng mga Bisaya songs. Just use the Inc Radio app and send in your song request para usap po kayo sa maalagara na mo this evening. For now, let's hear The Churchmen with the song, I'm Just a Sinner.

bringing you Christ Honoring Music 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete, and this is your program live listener request here sa 101.7. Nindot kayo mga musika din so far kung enjoy ko sa mga Bisaya songs na to. And thank you kaninyo nga gauban ka na to karon sa to nga program. And kung na may song request, just use the Anchor app sa pagpadala para ma-play na to right away sa to nga program this evening. For now, let's hear Highlander Singing Man with the song Saved to the Uttermost.

And that was North Valley Baptist Church with a song I Call It Home. And I hope nga na enjoy ninyo ang mga musika na play nato here karon sa to nga program. And thank you to all of you nga na minaw and extendin sa inyo ng mga song requests. And speaking of song requests, here's another song request gikan sa to nga faithful kayo nga listener this evening. Here's a song sung by Lacey McRae, Always the Same.

0: 1 Peter chapter 3, verses 14 and 15a. But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts. Throughout the Bible, the word sanctify means to set something apart, like the fine china dishes are set apart or sanctified for Thanksgiving or Christmas dinner. The spare bedroom is set apart for company. It's sanctified. We could say the thing is reserved for a particular special use or time. Listen to the verse again. But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts. Here's the lesson. When you go through trouble, sanctify or set Christ apart from the bad in your mind so that you don't give into the thinking, oh, God is causing this. He must be mad at me. God is good all of the time, even when he's confusing. Something to think about.
1: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan, mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Hesus Kristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.com/TheAnchor app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
2: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
3: I love IBC because the teachings of pastor that could change lives, and also you could have friends here which are godly.
4: I love IBC because it's a church God gave me to help me grow spiritually.
5: I love IBC because this is my church and because it's all about what Jesus meant the church to be, and that is soul winning.
2: Come find your reason to love IBC.
6: Hello, this is Divine, and you're listening to Dumaguete's Best, source for Christ-honoring music, on 101.7 FM, The Anchor.

0: I place good. If ever naay kay usa ka friend na nanginanan og tabang and then naay usa ka person or yung parents ni us na ingani unsay nakuan, kailangan ka mamakak to protect that person.
1: Gikan ka sa trabaho niya, pangutanong ka sa mga pares niya, ikapoy ka, kang wala, bisag kapoy jud ba? At ipakita nila nga kaya jud natin sa lambuhiyon, manan ba?
2: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
1: I love IBC because the people here are friendly, kind, loving, soul winners, love missionaries. And also I love IBC because we have a pastor that preaches the Bible and helps us to grow spiritually and to do the will of God.
0: Come find your reason to love IBC.
2: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang